in se mo dupe ti o bi da leni yen ati gbogbo eyin to ye ki n kitin to ranti ati ki e mo bi se binu o iwo na wo bi mo se ranti gbogbo won ninu studio orin yen ni je ranti gbogbo eyin te mo.

du oye o gbe yan mo lohun oda lanre anko anko anko anko e po ti mo le dupe lowo yin ti le dupe tan e se gan o e ku itoju mi gbogbo eyin te ngbo mi te mo tele mi lori line eyin omo ri line te ngwo mi lona bi to jina eyin te sunmo ateyin te wa ni tosi ah yin le kiyin tan o yin le kiyin tan o se wa ma won tin kikan yin gbogbo eyin te mo bu wa gan te mo so so gun so npa wa a tun ki eyin na e se gan engineer ba n gbo yin soke kawon gan mo ki awon na tinu tinu mi ni o e ba denu mi ele

0: mo dupe dupe dupe mi o le dupe tan bo pe yin omo olorun ni bo le wa ejo e ba mi gbe iyo yin ati anointing won yi ti mo fun yin pelu omi 77 gbogbo ite e gba ni Jesus City eyin te ni ite e gba ni jo Sunday eh atola lo lati bere si lo iyo ni wema ni agbara eni to laye atun e mu iyo yen wa tun gbadura si nibo ni iyo yen wa e lo mu papapa oba mi eni to ni majemu ni ikawo gbogbo eni to ba bere si lo anointing won yi gbogbo awon to ba bere si lo mi iyanu ti aye won nilo majemu ti o gbe yi pada de ba won ko bere si jawo nu le won lo leyo kankan momo yi iyi pada ku de ba aye re ku de ba awon me ategun titun ko fe wa iyo gboro oluwa wa bere ise anointing won wa bere ise omi wa bere ise eyan ayan fe e le bere si lo mi ati anointing yin bo iyo yen la ni ti lo mo fe so awon kankan ni agbara eni to ni aye atun o bo mo se fe se mo fe gbadura fun awon eyan meji si meta engineer eje n gbo nti baba iso eje n gbo nti brother iso eyan omo olohun ko to di pe ma jade
1: praise the lord oruko mi ni olaniyi olarewaju mo wa lati adegbai
2: adegbai bi
1: mo dupe lowo olorun

0: mo ti ri opportunity na niyan o sise fun mi ma sise fun mi ninu ile olorun na mo se lo ba oga niyan pe mo fe join osa ijo igangan so ati daye ni mo ti wa se osa ijo
1: so kan yin wa bale ni
0: ah daddy okan mi bale
1: ninu sisin olorun
0: in fact okan mi bale so eri mele keji daddy
1: mo n go number 2
0: number 2 sir